Basi hino pia ukumone waya miteko chono lumone makwawosi haoni hukunolelo mpento mwinchi utitimiha na ukavihera na mahikotene ngupuwele wapankila ikirini akuna ninyo mpuwele keyo melo, pinata mpuwele keyo melo, pinata mpuwele keyo ni hukunikina kufanu pindrera wiholi hachero kala ntu ni pinata uhuruma uchuwela mpenta mkuna na wapenta mwaro wapenta manawa ninyo nho hunleleke upentia nghichuwela kayo mpentu yovakani maha pa munno chuelaka lo bona na wa ja kama hapa pava haka mwara we pava haka mwara we pontu makama silero pungwara kansirini ukwarutoni pava haka kanonorera cho kalampento dinyo hipanyuke pahi narkeliente sapahi koroso upukura kapuchi vakani na alivia ina kala kontu tano mwana mvahia kama hapa na kopihia liveke punrera ni wakila ntua lipihere kente kono mvaha makalelo ni pinatamu chotene niriaka mulu pale nchala chotene pupitaka murumu puvele laka puheraka viraka nasuhi yeke wanrima na opiha ureta wanrima wano puraya ulipandrima motheni mikini hania nasir adolfo ulanyanye nasir kakafiheri ofontini efo natona maliheri sabadu fera omana.

0: Makungeli Juni Ornello ankopaga pametambo. Nangu juangwe Ernesto Nkapoka kukandianga kwa chipindi. Na wakumbo dikenga undigwa mchipindi chimadilike. Uvene tete wako mweda bajugwa kuhishirikari pakalota balunde melugu uvya kudivilila diajari mudibalabala. Bayu wetu Nelo, tunkwida na umajibu la mwenchadolo wa idistritu ya kumweda Atanazu Yamba.
1: Pakulota kumalide diajari tuvena dindila dioi na meni itakigwa kutumika. Na dindila aditakigwa wetu uti tuungani, tutumili dindila kinga adide kupungo diajari. Ndila itandi kinga nditangola panyuma tunkukanyelide shpagu shkola. Shakulipundishida kutukusha magali, kulipundishida kutukusha dimota. Mashinu shosho shila kutenda shana shinkwaluka na lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magali, kutukusha dimota nishinu shakujua na mene. Kanjiva pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magali miaka na miaka bila ajali. Kanjivi oivi mkwaluka na kulipundisha. Ukalipundisha, kuna manye pashipa kukamula, mwashi mkukamulia. Ndimana shinu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shinu shambili wetu pakulota kupungula diajari, mkwaluka na kutunga mana kwetu wetu, kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana, ninkuvala nganga kuva shana, kukumbu kila shana. Paupata shombo, shakutukusha, ligari, mota, baskeli. Takiko manyi kudoni waku mupali mauna wanela shana kanji kutwala masaloi. Napenelu, takiko shipagu shombu shakukupwa shela iwanedi yako pakulota kupungula masala unatwala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedi ila. Tenda umanyi kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Na manya mwashi mwokuwa pela.
1: Nikakode lipondo. Na manya mwashi mwokuwa pela. Nikakode nandi undila ala. Pashini panji unapita kila liduva. Apave nandi. Kanyi kuluku pita mepo kugwa nandi pala. Waku kaloka ku yanu undiligiana menu. Ukode nandi shingangala undila ala. Napane unali udia. Pauma pala. Nikakode nandi. Na ulula kunga buleki. Panelu. Wena shana. Unapunde ni angena meni kuwe na kula mwasho mbwasho upatidili pakulota kukupwa shena iwanedi. Na momo pakulota kupungula diagiali umunu takigwa ulipime. Nelo mili wangu veshana. Wakati unji umunu nkulula kuma pangandi umuti nkukupwa teka. Na kumanya kudu umuti na mili nkukupwa teka. Nepeno unapagu wakati unashushu kanga umunu panju kukudimba kumeo. Kwa loka na kukupwa teka umuti na mili. Napenelo ukalimanya kudu nangu nelo ngutaka tuweke shana. Kunjugwa mujo, nangu nkupashela, ngutukusha mmota, mwamuligale, nguka kushinjilo. Pakulota nyamanyi, kukakudimba kume wakupo, shombo shwena mujo, haipali tatizo liolioe. Ukalimanya kushudu nangu nelo hapa, ndikumbi ila kukoto na shema kulamba, kudu ndilamba padiki. Papali matangu kudu nangu, hata nikakumbi ila, shpali changu na jopu.
2: Wako ndo nalimanyangilila.
1: Nalimanyangilila. Ukanguona kudu ndiamba alo wako nguvikila vinjilo. Nisha vio nguvikipo panjilo baina hama nalimanyangirila mene. Ukaliona kudu ni undila amba, unakamuli shombo, isha kuwa nela. Lekako, na momo, unakumbu kili kudu ni pakuloto vangumanyi kudu nangu na manya kutukusha shombo. Takigu ngutukushina mene, mene, uena shana shana pakuloto kishililida maisha lako. Na panelu momo pakuloto kupungula diajali, takigu dibalabala dietu divishana, kanji dibalabala dietu. Dinava shana kwa kuvika matuta lala la wasema anga dilomba shinua shishinkulula kukakova mwa wa ufukala wetu wa mekuwa na njuluku pamuna vini vini vetu kaulula kutenda shipajielo kanji kila munu wakalimanya kudo shumbu wa shinangu ndishuma pakulota shingupashe ilikuwena hii shinguwe nisha nao yani shingutu misha nao meni nangu ngutu misha nao kuwe na mongula tenangu yani kwa shana vini vyoena meni tunashililide diajali dioi tunashililide pakulota dinaumilile yoni shiku meni na meni pakulota kupungula diajali wetu tuveni tuloli na meni mwashima kuwanela tuloli na meni wakatishani wakuwena tuloli na meni ndikumbi ilangu kumbi dile natukushi. Tuloli na meni balabala yangu ukai nikakode nandi undila ala dipondu na ulula kumunga breki pakulota na guange yani na mene dingani ngamidi yetu dinatade kupungula diajari mato nkulu kuvika matuta lala bilomba dila kanje yunji ankulula kumbine na anoni ndawase mangailomba anona matuta lala yunji vanji wankutumila vikushuma mota kushuma ligari bae kuna nkudevi kudoni vatukusha doni bae na kulijela mungilu mbalabala anamanya shinu dishiria de mbalabala ukakode pa malakanuko watenda dashi pakulota kupita kanji vinu injawi nkwala kela kushikola ndio maana tunkukanyilidia tuvinao vikola
0: waveleta nazo amba nchadolo wa distritu ya kumweda wa manyi ya milugu vya kulunda shikola cha kuliponde shide mituka kutukusha vanemba vanu kuwena shana na ishaba ya kulota kupungula vitendo vya diajali na vinji ishipindi ashinelo tunkula kela pambodi João Ernesto Nkapoka pamo na mama Kongeli Junior. Tunkulamba lela pakopagwa shalumo na wako Nelo.

0: Saudi vida. Saudi.
1: Kani yangu buduli. Mwashanyi kukamadi yanga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwana tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi ya.
2: Omar. Omar. Diminti dioe vinu vidikidiki vinawa. Bikumene. Medi akulundi luwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula. Lila ledie. Na lila ledie na mene kutumila. Medi. Kama na medi aimbula. Angutuala mavi. Ndinyuashwa. Na wako kubakudabukanga Omar. Kubuka nao mulundi. Kutadi ya kuida nao. Maluele.
1: Oh, abi dimanya nyangwa buduli.
3: Na panelo.
1: Ambi ulota ngwa ulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila bakode, akutali pande serteza, kutinga malwele, kenga kwalisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya, Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
1: Umbodi nkwigurila, ngwengwe, kumbila medi avataile lipande serteza, akode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shulele, chakwalisha na shipindupindu. Hali nitipo shalelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunise.

Kabanjet João Armando Ancova wet kolambalela bay patukujigwela wena kukajo kapumole pako wako nditandedia mishajo idekabili londo Ancova wakata ombo dietu kumanya kova sa 12 na dakika 40 6 horas e 40 minutos wakata ulando mwe maremo dinjele wakumila nangana mo Costa Joaquim wako nchema Mr. Dili wakiriza baadina liyaki mobili yetu wanchema nga Costa Joaquim

0: Muni re nyu hitele bona pele.
1: Buki swami he mulupa lya ke tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hi liwa mhusi ula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Ba la ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo ki ni mosu weli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, iguha ikina, nkino na mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yoguma mbira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: Munira nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hinsuele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anawe to.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenta.

to chi machilang wera khati poka te na lo khala mo chaning kuna ni ona sira dol fura ni e mete ko chine ta ya chompira stadium spele va pem po kuma ko sta tsol e ni pembinya perché o pelo unichu weli ha Nasir Adolfo, wakati kampa tokola, mananani chineta ya mitekonye chikali chumasa.

0: kufanira Punk Club Convention wa Kiviru mayamwina pira pembinya ushankini vale eladio ano marikami cha mayamwina pira kosta tzol kamana mayope pitu ari wa Kiviru kosta tzol ina markari pira naro ila hulu nira Punk Club Convention ari mayamwina pira karimu karimu wakufanira mahankuna na waripatri nkina kuna nira Punk Club Convention nira somela ka kosta tzol wapelo pia tibaliza terese terese kosta tzol na mahankuna ripatri nkina kuna ele nele na nkita ni mweto kwe tiana na suna kichari hiyan ipembenya ala ukala nosa na kosta tzol kwe pita pita singarinyo na mahankuna na waripatri nkina kwa Kiviru raro ehlava holo na kiki chiri hapembenya naso na wakiviru mayo mga na mpila kalia pembenya na raro ehlava holo nuhala mwakela nkuna ripatri nkina kunaso na wanikru finchi amado nera panklo kurovenchi na raro ehlava holo ni halo kala nosa nosa na susi ya sonu sportivo pema na mahankuna na waripatri nkina kuari wakiviru mayo mga na mpila kipe kale ya susi ya sonu sportivo pema na atruwe lukala nosa na pembinya wakatula minuto 37 mpanti wapatira pembinya mpira kana yompanya asu nireke nikuru na kosta tzol ni hompanya mpira mocha nirekecho asu siason sportivo pema 0 kosta tzol 1 masintano homosambola wakufya mpira na halmakari mapuro huku mhendra ntasu mayomwira mpira kosta tzol na nkita mpira nikuru venchi mayomwira mpira kala kosta tzol na wakiviru pan ari utawen ari utawen ari utai ari utai pembinya bunde mayomwira mpira kosta tzol na mahena nele nele wakovya naro hila maholo na mahena mkuna na wari mpati nkina kuari karimu karimu wakova nira panko kuvenchi na makala na foto venchi naro hila maholo nira mwetu na kampra venchi ali singarini singarini wakova nira panko kuvenchi wakova na mankwa nira pati nkina kuna sokore na sona kanyari hako tatol na wakiviru Alex Alex kalia pembi na mahakuna nira pati nkina ku naro hila maholo na makala na makala pangu mwina prekipi kale hako na pembi Alex nira panko kuvenchi naro hila maholo na soko tatol nira atarina kafechi ano pita pita na pita pita ay ay ay ay ay Hermínio Hermínio Associação Esportiva Opema não na tocou não confia cruz já halo cala e canto
1: já halo cala e canto mana chona leu ole kanle Armando doutor nari nira que chichamo doutor awa ole kosha tsoli kamana yari i remati manji nireke mpira rwale vakani vakani arwaka uholo iphela cheka ile yaruka la igolo yempate ile kwa stadium municipal wa pempa nireke ile iladu chinone hu inari itapendia ka ile ekipa ya association sportiva o pempa yari yota pia wira igolo yempate manji nireke maopipitu nule khanle non charrenla khona le kinona mana timana hinyaka manji na weha hi inona mana yari ikantu kamana ule mpiro le nye ilu nye makoko omalela nina mluvani wa dotoro kinona mana ohonkwanya maji Nasir Adolfo Herminio hopanka yopela utapiha ila upuwa yo stadi municipal wa pepa
0: Krosh kuna opo peha ikipa choka Abdelgado chopema winyera chia nona katoko nchana baya
1: Nireke kamana ilelo nalelo njua ninaviha njana chari ipio usha wanjana puna kala olelo njana iherania ilelo mpaka nava no nalele ilelo nalehwine inari ikantu ihopie njana yari igolo kikele na mana mahuku omeli yari mahuku ina halehu ukuma uwani Nasir Adolfo
0: wakufa yorana na pankele krovenche pembi na sono pita kama siku na riva holo wakufia nira pankla krovenche na antro sele hampira utul na makela pani hari Armando na kiki chari havali na lukala nosa pembinya hancha kungwenla hancha upanya ipiro nosi na pembinya na rahila maholo na makela pani wakatula minutu arbaine na mochampanti wapachara Association Sportiva Pemba mpira kana umpanya mpira 0 Kosta Tzol mpira mocha wananu kwa ulavi lavi toko igoli ya baia yonchana ireka

0: Munira nyu hithela ibona pina.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani iguha ikina nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbalihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisapo, mashvida.
7: Saudi vida. Mpatani mayuwe ibulela. Unajula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinako. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu nkinako.
8: Ukika vovosta kozinya roji.

0: Mune ira nyu ithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa hu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi ikihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko ya upanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mubaye mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samunya ku Franco ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe

Ijipu yan rati BM Fred Kandinyo ni ijipu awe owane no pwene ni awe sumanela mapuro shirini na saba iko dikiyota lelia ese arwene na nane urele awe sumanela ivo tupili. Mapuro shirini na sita no pwene ni nrati succeeding ni ijipu na we na wamore sendi nyeru. Huo mpento wo hikana na nchuruko. Ikote kiyo talelia ese yopatira. Uhurele usubanila ivotu pili.

0: a pitin pina? A pitin pina?
1: La pe.
0: Muni mi a pe heni.
1: No, ma chuna ko kwa kule kene mota he ko chichi mi haka ne muni la pe.
0: O kiti ti mi ha mu mo ha wan ko kiti ti mi ha mi. Wan nanta ke kende wan nanta ko kiti ti mi ha mi. Ki mo ko ha. Wan nanta ko kiti ti mi.
1: Ka kwa vale. Ki kwi ye ne muni ra nyu mere ki I muthi ano la na ki chichi mi ha.
0: O kiti ti mi va va nkin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi neo kichapela sikubali kipachenda kami uchapi kuome kaka uchapa mikome kaka. Uwe una kichapili lini?
1: Umabeo chereru kana uchapilani. Nyundo mui mkilati. Mupuelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni. Yokala mungu.
0: Mwajihe okihimerens. Mwajihe hee. Nkahima.
1: Yeyo mnerayo nkino ujijimihani. Kala iba nko ujijimihani. Yokala mumbonyanyo kinona wii. Ani kopiri.
0: Eheni. Mivate ba socha hinkintuma?
1: Ikale socharu.
0: Wakula heni tukina.
1: Ochekula na ata onkala ntoko wiwa teva nroo kweliwa. Mnojelo chekula wi apiti mpina. Mchun siveluwa ni mkwa awe. Ona mwecha mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wii. Mwaraka. Kehichalaka. Chivawa leko uko haka ni mohe. Cheleshi. Murima wawurege ni mwaraka mela. Mika api yo wani. Kamulela piti mpina sinira
0: nea. Nkamala. Nkamala. Bitu wakona ka pe omala tu omala kama ka lemi kimi ki kolote tweka bakani nvene nyuanu weekend mi etensa yo wela hi mi etensa yo wela
1: ani
0: nyu etensa wela en hala wo malani
1: ani kopiri sinto ko baba ba kamunche kulani miyo ne sheni nari musuru ku okanlene ipalano sabate kisina muibona niwa bano ninche kuleka mota hene musuru ku mapanyeka munrumela yekinyu mwa hawa cheni kani chakula
0: bani lotera musuru ku kilota ya musuru ku
1: sipa jerenda waibo
0: wese wayo musuru ku
1: ni bano ko ne ko ka chelani
0: wetu ni musuru ku no sika weni musuru ku sonno sivela
1: yo che yo mna ihanya ni kopiri ni yo mnacha kinamo ape yaba kireherera mnacha Wano wereki eyo chankiwi ha
0: iwo ukikushenroi wa kona komala tu kinimi I mukwako la himete mukwako la himete porque mi kikere wikere bakhani ikende mi kende muri mako
1: we itensa uyo singwele la mahawa he yo se yo makhale lo bate ba dahine cha msana ani kopiri nikhala inana chekula wano mohi yo chekula kino monelele wo wiwe wo mna theyanyu bate ba mna munyo
0: wa Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Eh. Mia pale kinene mapwa hao vato.
1: Nginape.
0: Kowi chui. Mi pale pena kipwa hao vato.
1: Yocha ye mna wihanyu nginape ya?
0: Onape ya mesi wapi ya wen honape ya pama.
1: Ah.
0: Si, honape ya pama. Mutucha mi niponda na khala wona muchupu ni pahe epuri pahe na chamalashi. Ne mutesa muhenda mone nad nyuma mahusi ho wape ya soka
1: mutesa marungu ya
0: eh mesi woka khula ba muruheni
1: mutesa maungu
0: kendre ye yoka khula ba muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuwa musuru ku munchuka neheni mo khala no ni huta nanyu munhelanyo muna
0: mesi
1: lopa na tonera
0: we on hala kimiki lote tu we wiwe Mika lutekari tuka kula wa muru. Kika kula wa muru. Baate wa mudopa natani. Baate wa.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaya iti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao baate wa. O hipo hakao.
1: Chumpu hola kamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsa si. Michu baate. Miko vela tu. No anamu nene wachi. Hali kipache ndaka wachi ha. Anamu nene hiya kutela wakina. Anamu nene hini wakina. Hale tedi weki. Akine yeko utela yu wana mirabana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apiti mpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nah, etala.
1: Osinu bali kocha ni kocha. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mngerepa hii mkiruwele bakani.
1: Na moruwele wa manaka.
2: Mwangwelele mna mtopa mnawabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba atefa chumpu ya.
2: Ishento.
1: Atita. Makalelo aya kala ikhera iha vano arukunuwa rukunuwa minto vano ne waka chala wene yukahia kala kedi waka momuko viri hamothe nikina ngocheda vale vale kangulu miha ya waru aputi ha maithaya ya nwae yo achuka ona ha hikalo wi oja baba nseke ano wako ha na mikno hiwi ha yoja baba okhala wene nere ke hai ochekula ochekula ro unhima yo chekulo wi ipelana sabate va musuru kutula kimpanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani khopiri apale mwerula mwaphanye nahala winthume ekhatera o nsirike vale hoye una mojeleya anguo shimwene khinontani ubuelele heni vale katani hi kunonya kudihana
3: mai kuera kuolele ni kai kai
1: apapala
3: hulu vala
1: mm.
3: Ali mwerike wa hii roga nkila yao
1: kiyuruga
3: nde hiyo ni haleni impela nthumi heke ali asike ukwela weiwo ini halika ni impela ni kawani kewa
1: ya wana
3: mkwela ali, ali yali kwela baba ani mwura musaya ya ipa kintune mpa wana nuseke ala hulu vala kaamteko mwa hiki roga nkilaya hiyo ni halika ni tuya ba
1: wato mkwona hulu vala kiyulu bande
3: maya kala mirao mu mai ya mirao karere eshe mwa hulu vala ale nyo ale yore era mwa hiki roke vanonto empela mwa asike mirao mkina no kala papaka papaka kala papaka
1: hii chumbu ya Uwa konfusu.
3: Uwa onruadha, onera haleva, osuwele wera wakarune mpa harine etu. Mashala ale, ahiki roge nruwa yao. Kahi ya ini roge. Kono uwa kapeli hawa ba. Tami minginatu na yale. Aro kalara papa, miyo papa, tingi hao yari wa mwana yari wa tingi hao hanko sopiwa, nakale handa hiwa ikuwa, nakale hangiwa hangiwa yetu. Miyo nto yale minare, mamawera, mawerea, ali mahiki roge. Ali ya roma anyakuli, anu otawa mekaya.

0: Pimpina?
1: Da
0: Fetin
1: pe,
0: Pina?
1: da pe.
0: Ai, matafa la heliwe maka mahawa hen.
1: Ani kopiri. Ma katao arriva kiviru. Mwelele. Ki mwenrengi suwende wape ya?
0: Meji, we wosu da we matapa o heliwa maka vaiko. Ni matapa o heliwa maka erivati. Enna hiya no siwa wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wo husia meshi we sempre kalo tako ka kula sempre contrario meshi kwala sua problema meshi muwe yani
1: eh ani kopi
0: kwala sua problema
1: ma kulumu we mwereke mpa
0: ah
1: ma kulumu
0: we o wo kala na mpwano o kala na mpwano
1: minto kiki kohe
0: o wi ha kaminso
1: ah o wi wo kala monele porque minki no navo Mahene nyumo ereke mpia vateva ohikulu miho wahikala wakulana opia vateva abiti mpine eleshe ituyo mnonelela olelo wika sinapigwa sana e baba leka ochichi mihaka ni kapeaka sana yokala mweranyu yorerela
0: mesi heni ka kakulume ketu okirukunushele ketu kurume kikirukunushele mahawa heni
1: apale kiko kipachere ntovano upushirane mwalaki wanyo
0: iyi Meji, we, eno lela tani o wiki vehe kenyi hao.
1: Di, mamu nono vehiwa.
0: Mi ipui sakira kano hae, kana kapani laki respeitari waka. Wano weho na kititi mihe, nene wakane, mi vate wakina halo pa. Miki naki pwa heo, para wea noko wichu wihe. Para wea noko wichu wihe. Oh, miki na halo pwa hao vate.
1: Miki kwa varanyi.
0: Miki makesa wakava. Miki make.
1: Mujochele sa winyo mpahe.
0: Mika alutoka sempe nukurukunusha. Kere ha piti kusho. Kere ha piti kusho. Kere kere ha kapiti. Mezi we. Wala kiwe hii hawa. Unawaye omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki iku kohento nyuo.
0: Kendre omalema wakilata wala kiwe hii hano malema u.
1: Wale na kila ntahu ni uganana wari osivelana. Olelo osivelana nyumo omali hawa vateba.
0: Mukalelo wa amakuwa hini. Mukalelo wa amakuwa hini. Naino titimiana.
1: Wanonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele mteko
0: ochichimia. Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre, koteshe kuchuli. Mezivate vanahala wituyana.
1: Minto ki koko heni.
0: Kendre, kimo okakule nero wituyana vate va.
1: Machuna uwike mkilatela nyukora piheke ni korule ke ni sowara iyo.
0: Miha weke nakwela uya pale wikiteshe kutuli. Meshipele menu arespeitu. Arespeitu akaleke vo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimio na. Wano nyumu si. Enrebo okulumuwa miki na moha sulani.
0: Si miko okulumuwa.
1: Ah.
0: Wala pena kipwahe vato.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Mpwahe. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Mtiana. Ah, kala masitiana mumu. Miki erike miru. Tempo yote ni sororoto. Kino chelo nene vavateva. Mahawa heni.
2: Mai.
1: Chumpiha.
2: Yerehe ni bate ba?
1: Mota se.
2: Kiro wona papa aru pensao.
1: Tera yao.
2: Usido ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sheshilo ki vinri weiwe. Ka panyi toyo chukucheka bate bali. Pano, weiwe, ambarani. Mosuwa le wera nkala weiwe, o wakele weta kasa.
1: Ala vinya va enre we miko, pa ha. Kino vinya wa bate ba. Vanta aru pensao. Vanta eka cheliwa
2: do. Ka panyenre weiwa. Nintamu na kwa ole domingo. Arige ku, apabinyo, akalupensao motosheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itayelaka. Olo shashilo kivindrewa iwe, kapanyi chukuchaka, bapensao vada ale. Nita kile, koko hei ni tuila mosuwela.
1: Yo pensao nkisuwenle. O watama baate va, akusha chusaya enre mikinopa hao. Mkina kachela, apala kendo uya kacheliwe kwa kala upensa uiwe, anna kala maasi nkuwi, alivela, ekacha, akelo kacheliwa kahi, awa tandilo upensa uiwo, yavore iwa, enyo kala onani, mahi yeke, awa apanye mwahawa msuru kwaya, nchawi ha msuru kwaya.
2: Akani msuru kwaya.
1: Akala no.
2: Mtu nkala upensa uja, okona, okachai kuwo. Mwanto msuru kweno teke ndraka mwere wa ahia. Ale msuru ku anchame kaya. Miyo mwanaya noche ilo kiva ha.
1: Tiba kahi ya kayo.
2: Ale mwahie roke pahi. Ale ihokolo weva.
1: Opensao ni puru nukala wa mchu arno vate.
2: Owa nasa nehe anewasa ashinamani ya alanita wei. Owa nasa ya.
1: Haa.

0: Mamá, mamá, Maye,
1: Chumpi, hija.
0: Maya Pitimpina.
1: Evin
0: Mamá, so chupa a papá. O weri wari male, male. Arupe sa weiwe. A glilin tamina kwa wari papi, ano weri wa. Kaila hatiko neha na apo shamuru. Pashki piya kwa wana kara wuluma, amochela, kancha. Entao mai ba, apata rupu wela sana. Mro wenyenyu, matiku na papale hokolo.
1: Ei, chumpi ha.
0: Weiwe ya tepa, anro kara mota shen.
1: Awe venya kava yenra rokulumwa. Opensa uyu araya o minki suende otibo obi.
0: Amusaya ariwora Kamila.
1: Ano ga, chumpi ha. Mi owi o made so te ni siki morele. Obi ka chekule na o ano vriba, siki halele mio. Ina vore yanki suende. Wa chumpi ha, ni venye. Ni holani. Ni ye wa mwene. Nale lihere wii. Achalo wani huu ya tamao. Ariwo wii. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero wii mwanaka ni hola no pensa un. Niye wa amwene. Amwene na wahada wa tanla
0: Makile
1: achu.
0: wa kavihera toko.
1: Na hada wa tanla achu. E ni yendo ya kavihere yao. Miku shtumu nyaka. Amwene. Vanere ke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mroti na kuwe maya, mroti na kuwe.
1: Ndro.
0: Mai, wamu ni kera tiwa vale vale.
1: Ah.
0: Wamu ni togo tiwa vale vale. Ku, ale vale vale.
1: Adamu kona.
0: Odi. Lebele ligo. Wabe
2: Eh.
0: shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo lori mwasha ki bara kam teko ka rehera ne ithelo.
0: Ohe.
2: Ayo, kawa ka mithala.
0: Ohe.
2: Oi rahiya, oma lo ki chabe ithelo. Onon toho hapo basakansa ni mwukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panya ki kowe pahe aki wela ya tor, tor, tor.
0: Ohe.
2: Ah.
0: Eh, wanto hiyo bano horwa. Pashi ankela ohima maswala ta mamala. Owani weso kala sin shupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane,
2: Ae.
1: uruakava.
2: Ae,

0: Ela tinha errado no Samica Missouri Província, onde a Sanimaravá, 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Nino Punhani vai bandeia a 200, nem 38 metros, onda média, nem em frequência, a 1260 kHz. Nino Vamosan, para me ter coçado, e essa rádio, no lado da Cani, o Iram Kale Vamosan, e eu, nem o Ianani, e o programa é.
2: Rádio Ovira-Vira Kamawani, é programa de Kumihiro, na emissora provincial da Rádio Moçambique, Wampula.
3: Tukoni babari hania hovam kuheru wasumana na kulandruwaka mkulutu wa omakasa. Makasa mkulutu mmosa mponya na yamawani mwaiposhtu wa administrativa wa namaita edishiretu ya orapale. Masimanto kala wira kihile liwe na kala shilo pana kapanya kame tata nene mwira kata kizimota. Tukimpa velaka wira kemele baba toko enyala remenle vale ni mota ya vale ya kube kipurule ya kala wira animu emereri ya kakuve upia egulutu enele. Kaya katoko ene pasho veri eno.
4: Kolola
5: nyuma ya namaka
4: kama mwiro kuma para wawi
6: ava warishta gini pia ukurusamento wa marre gini pia marre hospitali gini pia gina holo wereiwa omaka sa gini pia inayo nikinisi wa Lazaro mana manue
4: bali ni hiku mnaku satu wakavi
6: kinaku manaka yao
4: aimai ato kwene kimpelo pia omaka sa pirosheni
6: omaka sa Epiro yele anona la mono la utia na u ayo.
4: Ela epirosheni ile nkela wini la.
6: Omarere hospitali. Inni ro pa impaka u fabrico a cerveza u auto here strate ile numero 1.
4: Taki si moto kuma para maga sa mumuhi na kakavi.
6: O kuma para maga sa o mercatinyu o himma kala ka 50.
4: He. Vaki we la kanu kikushava maro kile la 50.
6: Miloko mitano pa. Ina.
4: Okibukula.
6: Ni boko ambu kula niwa. Ele eba epereswa huinya nile markanira usiso. Wera baro makasa wiyo khaleke meloko mitano. Ina ayo.
4: Ayo kerero oshkula niwa ninkelo kumaka muhino katifakani masimpatiro hava hama koma sowa. Ama mwa kereka kunyata. Mwire kukuma natualo radio yu wake na holo makasa.
6: Ayo miwa nikina ukubasa musia uko otene. Na ama maka, na amaraka, na shapara uko otene. Kimwere nakataki simota. Waki nduku magena holo toko eniara au radio. Eri emi Mosambika. Ga holo makasa. Wampela upia kahie ke uga kini madiki ya kina hiyo na tume tarne ni alam suru kwa kelo khala na
4: ayo
6: eke khaiyo
4: waka kane 50 musan kindo lipeli wao
6: in kina lipeli le 50 man kina lipeli le kiro hiyo uu ya kane 50 kina kadiki shege
4: ayo miki ngelo kumihera uu nlaka radio eteta kama wani
6: ahe
4: ndroe mula pwana
6: barera
3: Banto ikuhasa olika na soro magaza nireni uwe kansipo na makoma so mpaka mginyo katifakani

0: momakasa airiwa wira no
1: vanhurumakasa vatokuendelavanhurumakasavanhurumakasava mukano wovonto paraka yeyokisera vathongiwe kharakavo tori mukano ntero rapali nopoma nto iwe nto onemela municipi
0: ekulutu ile riaka vati vavundiwa oshishene
1: ele nihene ekulutu wasakina
0: awa wasakina
1: ana sakine nto tatokwene yavari vamanga
0: pale kirina akava
1: ratarakene nto yawa no iwe esakine le kumbe vavi na vyawa khala sa na sakina
0: ayo
1: oraten
0: siso koshukula hano kukileveliwe ke kumala kaya kanya hali sama kuvani
2: rutwila mi owere yasi
0: na te pelesheni
2: subiani
0: nira
2: sedianus
0: ayo
2: karumu rupiati vian mashima upertere makinari mota kirompu makinari kirompu kina kila mtu ko polisi yo kina kuma
0: yari polisi ya
2: kina rodu
0: ya bara owe
2: ni ukote ya sivili tu
0: ya bara ukote ya sivili ai avara yaka kabiwe
2: tresianus
0: ayo nto sheni ai halako bara yaka sinchi pale ya banke wo
2: kina kuma tu kuta khalwa tu
0: ayo
2: tu wagin ritu
0: masia himali liha pa hoter nari pa
2: himali liha tu iterner ki ferdu
0: ekatea sibili avara yari ya wuwa pa oma baba
2: ya upoma baba
0: okati oire irwa ka yasheni
2: yasaki ya
0: wari makasheni
2: yo golia la tu
0: alia la yo
2: ki hote
0: kahe wire yari mu romo reformari nari
2: yari faja sisu tu
0: akanlo himia kae tu sikalia himia ini swala mteko haya tu kiwasiri mwa mpasiene mtu kanlia mwa omasa
2: ni sekreto pa
0: ayo masulelo va ashukuru kala wekala ibu
2: mashiba mi anu inteno inkilitu wela
0: ayo
2: kitele kupatendia kuri mpa kholelo baba
0: aro chaiwa
2: kaithela kirimkumi nomalana
0: amalane epatendeno wereiwa no
2: wereiwa
0: epatendo wereiwa nto baba mphaka ba hina mphavela thotumthia na thomkina ko khanle
2: nar vadi ya hekile
0: ya le mo vadi yo
2: ya kamru eliwa kom ka mutotha
0: ayo
2: a thole anakisebela tu ya phanya ke notel kina ba ha ala namru kara ka tano kina mudya
0: ayo
2: a kina shukurle ba
0: ayo
2: si ya la la miro ral
0: atia nale
2: a ye iro sa kina ini sakena ini karaka tola
0: ayo
2: mikina shukurla
0: iko hai kina ku karaka tola himben ketho
2: yo ngambe ka masin karba kalkir manel yam guti hiyo kina rapa
0: ana manera ka vi
2: kirno singu
0: arna singu
2: akino rapali akino murupul
0: kutamana ni mamawe
2: ni mamawe ya nenre treshi alupana kwaturu atiana
0: nto kathula vindria ya mwalana mamologi seriola ehina weria wala atiana leta hina pavelu wale area mukumi kia kila tena mtia namba
2: niki shukuri ndo ei ala kipanye eto elapo niki shukura nimu karakata na vinya tu wanye namuru awo murupu la norwa na rupo somana ntero
0: ruani weywe
2: mashingindro
0: aniwa hasai sai papa maka samu yakela kuvirikani hano khalaini muri esai marerelo makhalelo
2: mimi maka samu khalai bale naro nipakiwa ka mari maisto kwene aiwa khalaini
0: ayo hama kholwa khalaini
2: naniwa ndikini humumu mashima hikwala ba tiborera
0: tiborera
2: kini kala thwa mama kawa ila uri binyu makapu kinawe ha masubai kinawe ha ngali pele uiro sise uiro sakina memelo
0: ya muli peleri ya mruwala buliha
2: mulawule kini miyano ngali pele
0: wale lo bakhombara ni uiro haya mrotoro pari
2: no thuna
0: no thuna
2: no thuna umara itu sona naro unona mansawe
0: unona mansawe
2: unona mansawe
0: aimae papa e program ile ndiwa radio ateta kama wane mtakoni ba himaya ndunye maka samurovane lanana munjene kahekini sipo ni uriana ka
2: kini
0: nkala kama sipo shene na sivela
2: saba saba mnahiwe nani kisivela
0: ayo ayo mio papa bankiri wa shukurela hina tio vaha makoma so ka pelo tharlela wenene wira oka teno wo yare ya polisi ya yatarna ri wo weni
2: mi katarna ru ulish unatikiri
0: unatikiri
2: unazigiri
0: a oka tule vale wero tenari wa kunatikiri
2: ayo tena ndia ka tu
0: na wara weiwe
2: oh ware antu kamu ina ware yanini
0: ayo kapiti ambara ni matata haya
2: masaka tu
0: ano mswele olo mtapula sana omtikiri
2: no montadu mutshimontari no muhela masa pahin
0: ayo
2: haya kadu
0: ayo
2: opise kino mopa
0: apa jaran toko piha kapapa yaba hema koma samusi
2: Yewayo msuruku. Yunguru putinyo.
0: Ayo. Nto msuruku ula mveka uruwa mtume putinyo. Nto kantu na vana anera ura na uweriwa na ono were. Yankele uri kasaisai papa.
2: Kino ukala tuwa katera umakawali.
0: Nto ya mora kantu na ono uteri hakuwa tiya wo.
2: Naru kim. Nta ukibayu kina makoto.
0: Na makoto. Kala na makoto wa ni mwaba ha.
2: Nto warusha ya shaya wo.
3: Mama, I'm not going to leave.

0: ava hasiwa mweri moha onululuanyo mweri wa shaneiro vinda ni vani wanya wera no hasiwa tho hipisa vo wa mweri moha mash
1: kaya ka kunya te hali
2: samkome kai hali
1: bakani bakani ba tompela ovinyeri wa yo ole ho masinkaya ko wane no mrete le salama ko kala ho
2: salama salama kahe no wane
1: wane bakani bakani sina naya
2: sina kini hanu amoni ka Rafael
1: ayeru amaka samomo pahi
2: amaka samomo kina nuwela momo
1: ashiti yana no mathwele lwaya mathekule lwaya ni saye ngkila tisisa sapahina ya ya yakala sepure na perihana wala okhalo ka thankila tha thia na rubane laka
2: okhalo wor kena mthun thwela we ashiti yana rupa he akena batewaya akena na ro khankala no terminale yo mulata teshi
1: sheni u wabonto
2: ni wanu muhinguria mera ni hana papa tu puri wala ninyu
1: vale alo khanka ole sheni u terminale iwe ni lokasa uiwe
2: ane lokata panshe kuwa iwe na ponya sema iwe ko bisikana iwe
1: ya wankalo hoteliwa ankalo malaniwa
2: anche ne toy theliwa anche ne tapeti ya o malaniwa tu ane rawani ke rekeni raka opya no bolwa
1: yo ne ko apanyo ne ikobe
2: ya pya ko wani we pahikure nikapan ko late shangunria ya poronto o kala mtento watu la kina kwa mbana sestike akala sala ne testike ana bahanna sama khapa he akala sala ene restiki yo ke athwela tu wana kina nana ya
1: masiwa athweli wakakhon kushiwa itusikina kuto ina shinyereriwa to babo
2: akala kina kantho waporuke bale akina napro tarwa wanthwela mmareli wathethu nyemelo nakala mane rohimia ino belebeli hani na mala mamu thwela ayo
1: ayo ba ikulutu sikina ku onikala mathekulelo makina ku makie kie ikoma sikina ku athono karina
2: makie ke no kana nakala sana ko toro ayawo kala hito baba ya balo hiwa maliba
1: ayo
2: kero wewe kitikinya kethekula ka mwe alpona si baba ru
1: nene balo hiwa malino
2: sana narna pahiwa mara mankaiwe
0: tone ku drawe la tu ye la tu nere ke kholokat ba ko kat pahena na tamela nan leli ha na leli ha nan natekula
1: siso kovira
0: no shukurele ye de salam
1: a to hale apere ke puria
0: ye yo sa tu ni nyeru mai gona hili ala we akala thiba ela mota ni tuna ho we na pe erere we he
1: we no pisa ba ve ni resano ba periwa ka ba no mala dina no
0: elo pisa wa ya ana mamu ya lukuma bai ko bale ya galati ruwe we ela kini arasa po jero ke yo ni moja tu
1: wale mwi shule niko poko poko poko po ya pe wale tomasi ene
0: me yo kale ya pe wale trick ina
1: eh huya epurela
0: huya epurela rupahi agala ti tuba no sivela wiru oh olon die pa jema na lukutore
1: ayo
0: otu oba
1: eh jamali mwire murumi haka nsipo na shujili kamike nilipelele pwire kino nilipele kikilati kibatere baba
0: ah galati kibaba
1: ayo

0: nawe yonke ngikhele shenilele ke ikhaniso wela sathi radio komumte ko la bulumte ko o unwa kaniso wela ndiyaya entawu sokwela ka wakhula muthu no ile mashi i anta mi kwa shukurela watu la ruyaya ba thukolla meshi vanche
1: ayo masivanga haka to kwene ya Bernardino Augusto mako pompa athama khala ho
0: masho to mkithame uso imate so khala wone mpe yo khala wone non tambe mpe yo khala wone imate ikhali khani so khala wo
1: mawane me o mata ihali riesai
0: mata iwe vakhani vakhani tambe no wani we vakhani vakhani so mishanki ho pahi mahawe pulele ya rumpe ntawe ipurututu ikina kukikume sana ayo
1: ipurututu sheni ya seikume
0: mwintu para mia inona kawe kikumele sana vari ya riva nakuo nakuo le kikumele sana mashiko wa shukuru la yo mluku kivahako kala wepa tini irani ya pa hika hii wakule ya kasinkala sore raru mnumu ya nkani yore wikine yo witipala maiso tene nkele kuholo
1: entepo vari wa maka sa musheni
0: miva vanuwalia kipanyia kasasiri variwa kamu olima nakoso la tivale ukala we kuveru nuni tumere we nivareke muteko yele rina nyumtumihe ke ntawa njene na shuta babale ntawa inone ipayene ki paraka pa hi asima tumhe ke yotumiha mashulu bari shamiro mila maka samke nona ka olima osoma ayo
1: olima omokoni walani muro
0: alerna eisi anni khanna omokoni ni muyesini ayo
1: yore ran thapela ya amaka sapevi
0: yore ran thapela kami amaka sayopa kira oshukulla radio msambiki okhumme osesto andari wapiya ka mtethola womaka sayele opakere yothapela yaneli tambe mukhalelo ninkhala hommawani mme mukina nyokhana kani mwaparawe rwasa tokwene myahayi malamala yanyokhani tikene na irana
1: masintepi honyokhani henkhala kesheni
0: entepi ha onyokhani hamo ninkhala nrima nrima ayo
1: andere nrima muho
0: khala khala nrima arimu manone atui masala khala nrima khala wi guverno ori atentu nana nrima na alore ramrima mashanke ni terro tokola wi ika te piha ota khale rohonno governo no ke to mari conta ayo
1: mathwele lo mathekule lo ari saimo
0: mathwele lo mo atia la pa hen no na hu anthwele banke ni sha o mata wi wi atika kai garta pa hi ya ya le ma asho ga le am telefoni ni me tau kinna wa hanam ra bahir kitete tete tete ye kra ma ku o thwele wi pa hi ore ra o thapela ayo
1: e pasari ulu pale ti elela yo omaka sati baba
0: omaka sati baba ndro khala rumkano nno napoya masi ulu pale omaka sawi we mashinta we pasari ndro romela ho ba ontero omaka sani no mina nno ti ela pa hena
1: na
0: ni munisipi akuma ko pomo ngiseri baba ndi ba hekaru esia entao ngiseri baba ayo ni malusho nini we herwa ka ba ditpelwe ke posto entao se nini liba makuba ni ko ya ikaru nan rima yawo sasiri ahinsi veli wo khala sala wa thuma olumunkuni mash el governo riva ba mosani hiano para ore ela poelayo ayo
1: ba mirere lo sheni sintumi hwa kan los wala tata ko ene anwe heria e mercado ila ho
0: mthuan le lam soron ni panyole vale akwati mkinu ndi hwa ka franco baba pahwa mphena makotole tulo no ne vale nikusi hihale pa pahise leshe namkwathiwole ndurishinale
1: wa romaka sa setu setwene eyolya weyano hikanlia o yelelo lya pivi
0: efatune fatun to akina ko khalo wa sivela karakata nton nton to mala o ruweria shiwa ayo
1: ruweria ke sheni
0: aule ntoreriwa ka yanla yanla khala na huwa yakhu franco na thumo ware shewe na rene khuri ho wanyea
1: ki hime yo leyo wanu maka sano nera wa piano o hili wi pio maka sa
0: masiyo yento yanno no tu yasiro o vela vela ba venye we yo titeliwa pa hina mpapi ayo pa hinto nikina ku meshi matokweni ayo
1: atokweni islamu
0: islamu yo pa kera ke kinave ke la asato kweno radio msambiki ya timitin riwirwa radio aroweke mtete wa makasa islamu kinni vela radio tene iwe vaneili kave ke la katambe ato kweni ya litre ya kulele wine keka radio msambiki apieke mtete wa makasa tuwao kinava ha islamu tambe ya chef ya rinahu baba ato kwena nerson ya mana nasi sentala tambe kinava hama kuma suwe mluku abahe ke osuwela abahe ke osuwela weta natu antao ya oginahia vaneili kave ke leke nto marakarimu irerene omata mashprontush yao kinava hama kuma so marga yao amosani manaka bia Bernardino Antonio Bernardino tio glante vamukasunivo ayo lento tambe manakole yo yarapahi amosana marawe ana augustu nanawe kinave ke lote nao ni manaka thumkina ku jiltu Bernardino ori orapali awanwe kinave ke la simbeta o kinave ke la Marcelino o kinave ke la maria Moise shala batambe arinto ashine ne mathala yala wenno kalantani hoba atrao ki hakomasa nansi awe kumtade o San Pedro o makasa nihaniwa Mario Atanasio ki have kelela ayo
1: endwa shikola to kwene
0: me ba o kisera nto kave kela nsipo wiko ba khala bano wera no radio yo ki thokole li yo khala yo hina thora puluthu na ya ithori to kwene ithori
2: thukumani be ya Hallelujah, mio, mio. Hallelujah, mio, hallelujah, mio, mio. Kini wa masimbi, kirumpi, pirimondo. Ribe di mbya gole, ribe hiya mando. Hagribe kona gale, ribe hiya mando.

0: Ayo, ni riba msa, buat betul kosong hiya sa radio ni leka tini ni. Nah, he program ayah tanda ni hiyo ni wipile ni. Gumila, hemari lampa ke awata mile mara ya uhiri ari. Hemara ni nera hun, ni rashala ni ke, ni asin tamina hun gumila province, ukaab delgado na beto ambula. Masih ni kalaka wamsa. Ayala nera, ni tanda ni hiyo radio msa, ni kem seru province, ni asampa ke awata mile mara ya uma ora. 86-97-17-200 Número no telefone e o hippie saca lá no Mutapunha. Alô, boa noite. Alô. Aí, no Rio de Janeiro, eu tô com ele. Nene, se nene, não sou ele ensinando, né? A gente vai ver o avati. Ajumene hana Rodriguez Nikomo kumela wa mtapasa pama sine wigo? Nene sene. Laka tine najumene, antuna uwe njibuni? Tani?
1: Nunu Abuduli, ariko brigade senyora.
0: Njibuni na hakalali tani?
1: Nunu Abudul.
0: Ayo nuhiwa, kahima vaa wira atapeta ani, njibuni nila? Oh, Hassan tu wanjibu la jimwene hana Rodriguez ni komu kumila wa mta pasa yu vastate ila ulishinga. Niru wa msa? Hassan.

0: Ayun, lilo, po mo yung programa yata hala ni Hiyo ni Wipple. Ni, halo, buwan o ite.
1: Buwan o ite.
0: No, hililiwa to ka ni?
1: May ki hililiwa ka, ito ni hililiwa mo sito to
0: yung. Nene, sine, naso ni sina na ya?
1: May ki ni kanina usha ni umari o wanam pula na distrito yung mama, o tayo yung wanam mina.
0: At may ni hana hausha ni umari o kumila wanam pula say-say, ano na uwan kipo ni?
1: Kanto na Arsenio.
0: Arsenio.
1: Arsenio.
0: Awo wini wala? Wala ti hen?
1: Wala to la o Zambezia.
0: O Zambezia.
1: Ah.
0: Oo.
1: Nero yin mkwere.
0: Kini halawa. Sama si kahi upanya jibwene la. Ka upanya kit. Ka hal... Oo. Oo. Wow.